0: magkagalenteng. Di akong bakay kay Rainbow.
1: Akya, helemaal de andere radio.